jullol see koy maayo, nan ju jal see koy maayo, samba ka manu na maana di jam.

noy kam jan do fati si di baba samba baba chelo ka unani jam samba bara ma chelo ka unani jam mo bi samba ngar chitu da ma je bo ma fi ay fi mun gorandi si di baba nyai ra li ngota nyangam chele nyaada wore samba dan nyangi ti fu ma wan nyangal de Samba mi tawi bey bey dende na ti mi galle e garci di wono mun tuta ka samba moji barewal korce ade aisha kola Allah wabi kam de su jam ngodi